0: Dumela letsapa, ke itumela thulaganyo ya gago. Ke romela thulaganyo ko go o teng nko Kgosigadi Molema. Ke Goodwill a le ko setlhopho sa Utlwana Sheba. Eric Buse Revenge ka moso. Ke a thabile. Ke a thabile ka makhosi. Tlabe re utlwana sentle ka moso. Mmerekong ke a tla ba gae.
1: A ba go tlogele.
0: Erra.
1: A ba go tlogele. Signature. Bulwa ke bona ke na le wena ma ke na le wena ke le ka fa matsosana ka fa ka le khubula 97.0 ha ke ketlele wa ka wa pelo
0: ya
1: ngkhopotsa khakala ma ka DJ Christos a re batane cheba ke ka fa jobe 18 next 11 ke tlo brand mo ne ma le sekhopotso blessing mo lefe tango signi.